0: Sophia Radio.
1: Tsma sa gafatsi akorato. Fienna yaretna rama. Atsaranoza. Zazare kachan karamaita sorono.